0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: BSN CKJS. Playing your favorite melodies. When I see your face, BSN Request Line 204-780-8181. Email bsn@ckjs.com.
2: More music.
1: BSN. Listen live on the web. ckjs.com.
3: 92.7 FM CKJS. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maui Zamora.
4: At Ayan Dandan Zamora, kinukumusta po kayo ngayong Sabadong ito at welcome sa ating second hour ng ating programang Pinoy Saturday Night. Marami tayong mga musika hanggang mamaya, kaya antabay lamang. At nice namin kumustahin lahat po na ating mga kababayan na nasa kanika ng mga tahanan ngayon, pinapasukan sa trabaho, at yung mga nagda-drive, welcome nga sa ating 92.7 FM, CKJS, this is your Pinoy Saturday Night.

0: At dumating na nga tayo sa huling bahagi ng programang PSN dito sa 92.7 FM CKJS. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa aming mumula pa kaninang alas 9 hanggang ngayon papunta na tayo sa almost midnight.
1: At inaasahan po namin na maging maganda ang inyong weekend at sana po sa susunod na Sabado ay makasama namin muli kayo sa ating PSN. Salamat din po sa ating mga sponsors ng programa sa patuloy pong pagtangkilik at pagsuporta sa ating mga Filipino programmings dito po sa ating himpilan ng radyo. Sa pangalan po ng ating Pinoy Saturday Night, ako po si A.N. Dandan Zamora.
0: At Maui Zamora po.
1: Nagsasabing maraming salamat, ingat po kayo lagi at hanggang sa muli.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon na Tito at Tita. Type na type ni na Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: bossing. Bossing atras pa. Kaya pa.
1: Ay. Abante na lang. Abante. Ayan. Abante. Sige. Abante pa. Ayan. Abante lang.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwan.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon ni Tito at Tita. Type na type ni na Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: Ayun pa, bossing. Bossing atras pa. Kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante. Sige, abante pa. Ayan. Abante lang.
2: Saan
1: abante
2: man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwan.